0: Doon ba doon na yung ko natin yun?
1: Pero ka ba?
0: Yo. Ano mga may mga ton ka mga.
2: Thank you.